Kinakasan wilay kunas, chaywan tukuchay ning man taskiris pakanchari, kunan ripus pakasunch, viskaikapus pakasunch, kay wilya kipakuna wakichita, kaita kisituan. José Luis Balda, kasan nuganchiswan artista jina, viskaikunap, kay wilya kipakuna wakichita, aya kunan kutirimus pakasunchari, wakman, takan kunaswan kuskachas kalyaponi. Sumaktuta kachun, sumaklapis hamarikuchis, aya wakmanta, imaruana pataman, taskis pakasunch, wakin kuna tutamanta, richanegistian kokawita wakiwai kunagistian. Ay, wakin tuttamant puriga chpanya kankui. Kuna kaya astaan kuska chakus pakasun. Ay, kama kachumunas kaya radio yari mokkuna.